0: Sa pan na e ko report you no. Mo me fa funu. Ono ne ne ban wo ye. Oni ba ze o da kwale ko be ja na.
1: Ko
0: be je no. Na kompa kra ka pa. Ma ta timi ja kwa no nko a.
1: Obi an ka ne
0: ho. Mi so ban so me friend a. Mi bi sa master wo ho se tin. So ni mi so to ka chele se.
1: O be ka so mra fi.
0: Na de o mra fi. O fra ka no so o ho. Ti mi ne ko ne pa ka sa banda. No se ma ta dia. Mi mi an ka to ho fa fun ni ma wo. Na mi no mo nkasa. No se ka kra o mu no mi ko school. Afra de chenu papa. Pay ni ko de frame. Pay ni frame ma am so ho. O se mi nwe na wu. Mi se floko. Na ile tekra kasa. Ere na kasa nwe na wu. O se onso o nya dan fo. Na dan fo ni ni nwe. Sa de tin a. We ni we. We fe we ya frame. O se ma. Me fra ta fun na boy bi na fe ko. O se ata wu. E ma mo je nam ni hini na nu. Akwa se se o se tie mi nwe se o se tie sa na o tie. E se light se na chenu ko be tuntu. Ka mo de ntimi firi ni hini. Ti ma sa nya ta pa bi kan chira mi. E na so so no. Akwa ni wu ya se fi o ba ko pe no. Masa nsi fi hobiye. Ko pese na no me fe no fo so yi shout on say. Take your none ba. E na midi ko ba bi na kwani wuya. E ti kan ba ba ko pebe ti aye no. Ka me se ma hobiye. An sana masa ni abai fo mi ni dinati o mo ba ajuma ko fo duya. Na o de fa ho. E de beti ame. Na kan ko se ta na e fo bi ba. E ye no.
1: Nti masa ti de ma me ne kan no.
0: Nti te me share 2 weeks. Mi hiam ba ni funu. Every crime.
1: Kesa tana edia grosa no.
0: Aha, woni owia no. Ni na video ko, woni owia kakara panyi ni.
2: Oh.
0: Da kwenye 20 years dana. Ana mbani firi mi sa. Mbani po nyale. Na ngata ah kakara yale na ho chimpo. Uma sa woni masa se gale. Gale 2 city. Nkati 1 city. Sugar. Ni ina gugu woni pure water. Ana kwani medi. Ada. Omo mena ni. Woni mtom se gale na je ko to ina gale egu ho
3: apere
0: master
3: mo
0: se gale down I have voice too e bae master enyu no
4: o ho be responde
0: ko a se ko ba ko tri ma me wo ha ka se ko ko ntima no master men ka se me baba anti na ho nti mi be di tro mesrawo da mesrawo ya ko anti na en se sane ni ayi ina gu ho gale je e ko mo bi patri bi ko apo put mi fre o mi pe yini no ni o sedi sika mata jai apana o man sika ntobe ni sika o de man e sa apana of yo feli nya ni nya no o so shi adwuma e wo gweso mata ne ko timi ji mata sika firi mata ne ho se mata e siro e mi nya fe so ko moden ti ma mi sika fa tande no mata jai ja mani abi pa ko chen na kana kura chira o
3: tu firi be
0: bla e ya wo ba sa wo nya ne ka wo ye no
4: mata wo mfum so a wo ye
1: ya so mo ma ye ntie mata no me o ma mi nkyre mu bia wo ti ye tie no obi anya din na ye nti de ma me na kani ti master wo ye no sen
0: araka kan nya oka akwa no kan nya oka
1: ma me nya no adaka wo din na ku 20 year old boy na nne na ye hwe e ba no sen master ye tie wo Nyenye nsie nimpo na sikasa na POP na wo ye wan charge anka de akora ne betikwan. Asem fa wo ho master. Mesem me kan se asem no mfa wo ho kra.
0: Akwane wo ye master ko adwuma bi mi samire. Wo ba fre master no. Dar ko se ye de ne ko fre me se.
1: Na sema ne nyegira dan ni mu ana.
0: What? Da bi ba se

Amenina mumra mie yo nyang kupong ni Obama a otia hewanu so aye. Ha ha ha. Mumfan ni kasi antia mu hallelujah na ofata. Hey.